0: tiene no chamne chingi bur jo kwano ko tie tete ne jo kwano ko ene do tie kedu kam che
1: yes
0: ado mi wi ti peko ma jo kan wa sho ko
2: di peko mi ngato ka
0: peko mi ngato kami moke tie tete ka do tie tete wano cha ko timu ngo pir wana da raising jo no
1: yes
0: ucha ko timu ngo
1: me mi jo no duogo cha
0: ko miro bay kwene me cha ko noko jo ado er tini wa wa ni deo gini
2: yes
0: ubay undo ngi kwene pian jo hero bay
2: ken solmo ti jo mona me ti jo ken tie tie me kir pian uta cho lu kuoro ta cho lu kuoro ri ngato ti me kom gi
0: mo do nyale na ko bio
3: hello
0: how are you
3: Opoye wana tagba.
0: Opoye.
3: Opoye program matek.
1: Opoye.
3: Benson ada yang berinya.
0: Opoye Benson.
3: Ipenya peny.
0: Hmm.
3: Atete ni komana moki. Omiyo wana tiu denu chana tag. Ilo me yo gana kan. Yuni area uberi jo kwano. Jo kwano. Ye ye ni jo ape o kwano. Atek kapelare.
1: Hmm.
3: Iyore ni. Ikara men tia kwan. Anyuan nere. Oke rikwa mere kiri chunye won nga toro bien kwa ketuni ikara se india kwan anyo ala bro kubuni ngadi ne nyene lobuni ayen furuni ober lobu kwa kuno ati ke gubu umu mira kamo kwa atin be kar sia kwan ter bro kiti kwa bani o lobu me ngadi ke furuni ber lobu kwa
1: yes
0: jan kana de yelo kwa
3: kino ke chenne de ta ko plani do ngaka mulo ba tan tan yo kwa ineno Mara buru gina menu, anyo ala buru ke rikwati ini. Endo kende mere. Ati ino mubiara nyu kuwara anyo ala setuan. Eta anyo ala karo te chonla tin kwan. Ati ino tuli senior, tida wode university. Anyo ala lo jaho weka tin rome lo yo pache do ngata hata hati. Ati ino teko berikom, anyo ala lo pegamo. Nera badana dite nero berikom mo. Anyo ala teka mitu gino di hot, pero ora ati ino home, pierke ori
4: ora
3: Inara ko?
4: Endu
3: worry ko me. Pero ora tin tin tin do hala tin do ko. A me anyo ate do ger ko ru gindi wi ate ina tin de kala do. Ter ta ne ne okay ado hala na di. Endu mi o. Wa ru nu ngupa he komo tiamo kwa na da ha no. Ana po ye ba.
1: Po ye ba te.
3: A po ye te.
1: Yo
0: kwa na ne te ye lo jwa po kwa na. Po ye
5: ta sal mo lo don ko ye.
0: A po ye.
5: Man sal mo na lor je. Kopi kumbi program wewe kile unao kile unatope karabere. Ati anuone yao kwano tena tia kudera tek. Yenka yini kwa kiti engineer kumbi kumkwaneri. Nada amida kumbi kitu baba wa manual. Tena kini mo kipali chukul. Endo muri dopia mendo bedo kati tena leopa ya tia tia. Angeni kijin kubati no dugo tia kopi ingano na. Yen ka yin tey tey gine we ha we ha kitu bi ma tenu da yin lo jo ape me to to ana kel ki de do genu ka jeme mer ja pe genu ko bi ko ba en wa te mer ja kir chen mer ja kir kwa ner ja ana ngi ta ka ja ka ba ngol ko di chan yin do ko bi do ki ko ko ni kwa ne lo mer ja da pe nga pe jo ko ba na kel ka en ko war ba en pe war do ba ta der yin lo jo ma yu do ba jo ma yu do ka jo jo ma jo jeme ka wu ba ki Edo tera nyara nyara. Toi wori. Ame kori kakandu kwa miro gie nge. Kena kini mawati beru ngure ngure kire tia kwan. Tia kwa rako chuan. Apur po chahu yele jo. Ano poye wori.
1: Poye wori.
0: Hello.
6: Solo un moto jara dana yeno.
1: Yeno jye.
6: Mwana jirubama. No weda ukeru gine teko lara gine lora jo. Tunu kwano gine dama weda mwabama. Mwini yoto taa. Ya bera do kom jorong bir na kyani ama ya tiang yo na hanyi yo biru kima wanyi tia wela ku
0: chula
6: atina lo ki be bero ku nenda eh te ta mi man na go fe pare man la o
1: yes
6: ya ko biru da pahir en ker da tek gorra ye digi raye digi ke go nyame ba me bar ja me tungi
1: eh
6: te wi lu digi ru wa ke te yo to ko to ke jo te ya mata ta nya ki da ki ki no ki re ber ki
1: yes
6: ya ki re jo me Bu don e poi sapere sin dire ye.
1: Yes.
6: Cori nga lugo kanu ti radio jo. Jo de ucem tu or or no do nawa buzon. Jo de ne ki koma ko. Mono be ta wanu to meto na fo yunu ba.
1: O fo ye matek. Matek.
2: Be.
1: Le bama. Le bama
6: ye. Ba.
7: ko ta ma chuda ba ko nya ko
8: apoyun
9: opaya
8: oh kunyu de era kunyu no akop awor ma chiano na to no tiako bo nya en pete ko pa
9: eh
8: wol wacha aka kun o kwatia binu ara tiako ba ma
9: eh
8: do wa no nyual gira ya tuteni chama e chwala tin ka chama ordo tin do tia bebe atina chari ha chwale teho kuyo deo inu nana ni a chwale chukule peho moro da nga pepeo lwi cha o gero gina racho kwa iwi atin
9: cha gero iwi atin miu
8: ya gero iwi atin etu on tuwo mora pela inu nana tiyo nani apire peho da pa mete nga rodung wewero ni mtupe ke gira da ye kado ikone chwale peho atendo amako gini wiene o nyuala chwale peho
10: manguri jo enge reugari ndu chiyo ngato kwanya pe
8: a ngato du kumudu riko kuwara eno kumari riko ene na yichwale chukuli kule ngari gionu loko ikoma ya wadura nono ma abira chiam ineno kito nyula loko herkere atendo loko kire daka atendo dugi chukuli nyodo ti mara mara koda kone odonyi sisho noro atendo adugo kante kone pe amiti berguwe ni wata na kame ti bet kero tino chama
10: yere jo ma beru be beru
8: yere jo ma beru kere aya gine do wo ti medda ko i wi aten kana do tin di ma ja te go te ki do du go tunge mi ro gero re te chela turo ko na to bi ne dio kala da de te ki no nu to ha mer te ku nui to be lo mo te na no ku yo de o ja wo ja re ko kwano kere o le bo ku ko yo pe tu ne mer tu yo karbure to ame ibe to a poi nu karba pero ame to ku yo bera channe yendo pe lilo pe mere lilo to hamera pe mere tuni diu karamera e ti chwalo tino mere ti akwan kan or tino ka dubi skul ke to miro beri ke tu da pulo da do do ero kero kina rachi wi tino wa mate
10: yes
8: ti ma ka to ber gina tiro ta da ara ye ta mi mi tino su solomon wo ne teo ke kada poin ne kore kino ber chunya racha jo gere komo tino mara pe me ka to en na binu na ko chunye kali do ngo ta ki do ti ge te re pe mer ne atena na to tun bor pe mer ni gut be re kom ki bien dure bo ngare chol mano be ta mar ra ti pa sen ni a kiele gina ti ni kele gunu ne ye ra bor wi a bi to be gina ti mar bo jo lon nyo jo kwan
10: yes
8: ye ra bor wi a bi to be jo jo kwan te ra mer ne no nga toro kai do nye ore e ti war to ni bol ke no do nye tal ti ni no no da kai we ti ni ko
9: ai ka mister's book risen bi biru
8: mortikan mortie ka kanor ke no da ki wature mir ko ibiti mo ngo cho ni ko business book ye so o taru ti choba mi ra ko ma da
10: ni risen
8: o ti choba tim bagi afrika da dong so na tora style lo har ko da ki yindo ko ti di no menecho no e do ni wote mo ma wer ke ni ga no menga aya mir ko re wer ke ti yo ko jo ibiru menga Ushi jamu noti e maro beru ngeji me kwan ena duti a agweiro do lobo kwa ana kuni kongo nenda ngote yo ago gigi moga chela riyo ama epe njuot da pore gil kuri woto kero nyumchi amiro kwa ima inda ngwa ti joke ne woro kere chunya raja to kai ngeo ne nato ni pe ngeo ti chunya raja ti romo joko eto kai ngeo ko mea wano tukinu ani wano donfo wano deo gyo ba winyo ubeda maane kara do pinyo loha ere miro kwa nen pita du ere tanu atina chanor kie e kom ginor ba mi no kwa nya kelor ker chukul inu gino ne ti ker e yora ba an ta yini binu ko me duogo gire bara ora ko bo do kwiro a o do yi ta duogo ta nu ngata ko ko ko ya re ke no mi jono sora ya yera ngba no yin pe ti ko kara ngata ba me di
10: ko fo ya
11: o ka ka ta do wan alo
8: o fo ya wan Abero Michael Ado.
10: Michael Ado.
8: I don't know kere topic amet dang pote gi kiminatin. Kino kana kada hinu wono topico. Yen gina don tia balo generation ne chani don a lot di chubero topic a wono don yo kere no.
10: Yes.
8: To chiu kene tia jo kwan ye. But kwan gi chia kurudo coin community mekano yenda ato gal balo community ya bala ina me yegi ato balo community ma chele ya tu dogo chakero laro otina ukwano na hado go bichakero laro logo mege pape gi ati yo pape gi
12: yen ikawa no ende tie do eti kere rank kwa kera pore nyo eti force eti kere rank ori ya tunye beri tuwan komanda mwado nga di rata ame wa eskoti ngenda dong no nyo eti police eti wama di di like nyo jona of police nyo kari DPC gini teru pino kere nga kere jome ere kukutye jaya konyo kwa da kwa kwa nga do teru bini jona te bino wa nyobora te mayo loba nyo peti abaya aya mau kene orang titiu titiu kene gara pemefos apa dia pikir dia mora di pedong cuala kereja tapi ia tu mau apa itu mau dijem tapi no berdo gini no duci ni me karena daya kabar karena cial kereja karena yo beragam apa ira tak so malam berjem mati abal lojo berjem tu dah dia abal lo tinoa dia mau cium lo cuala kereja di dan lo nuwa baru mau cium ada yang mak cium ngapai cendong nen lo tikida ti dewa kerang en wa man ti ti jeno do ti to kan ka de do kan to lo ni ngora ti ta o do mi de ti to fal jo ken ni do a a kon ji do pe ni me so do a kwa yo kite wan lo ti no ati ti ti ti te no bi no yo no jo yo na ha kari institution ko yo ma o kwa la bi ya cha e be no gi ni wi ya dan ko ya gi ni kan ro ken na ti no ber ti no me ta kere apa takere morda ya don kwacha ti ni yina wito adon luak mete ere moro e bi bi ta ta ni ti baba wito ngu gero ni witi aba dan bu len no ah de sema play to wore jagi ngo da kwa ni kai na witong be na ko ni ni ber dana ti kere su ya sa be do cha do ngi yero wo de kere jogi ni ni ke gi dan ping lo ke ge ya u ne ni be kere gupu me lo kere ti na ama wo ba lo ni ta kere ti do pa ti cha popa na je ra uti ti si ya cha ti ku ko bi a te ha na ku ni na di a ro la no ni ya ti cha mo ti mo ra ko ko pe ta ri na di ye no ti mo ku di ge ti mo ka ra witong be na ta ra ye gi o to no lano te hare no kere yo no do na te ka yo te kia yo te hare no ka de wo ka re do tu chini ara be te ka re kuri ngari ole do je te re di yo te re di wi ame e da ku gine re mi ndo ha ka no ka re ma ku na no re ma tari e
13: avoya
12: yo ka ni te hare o ku yo ti no ka re do ti ru ma cha la ri o no kere we no ti ti cha me pe lano te hare apo yo ate
13: apo yo ate apo yo ate

0: Apoyo
1: matay.
2: Yo Kenneth Arugali indwe dano me agiki.
0: Ana poye da.
2: Poye.
0: Oye kwa tike rwa wuna. Wuna kwa wuli, yo kanja kwa wuna pere petek mwenko bati ni, kachwili pere kwa totwal. Pere tek mwenko.
2: Ya mordan.
0: Mwenko yatini nyo binu kwa nyo joe kanyo. Mwenko mi ba. Ata ito ala tini kere, nyo ati. Nyo la kwa bati ni, nyo kwa hati ni kwa joe kanyo. Ana tina kare duga metie uche u university anta give me thing who did er me kana mi duon karu me gine ko me ni nu ka ne lobo nan me gina ba ano mi ya ano mi dey wa her kere wa ame ko ni ngeto kare indi ko batin yo kana ka tin do bin ko anwa mi ale ngale ene chak me kwa ni tuendo a o die do pe good wor ko be joy ta ko a ni do pe good di Il ko buje ni. Uje mori. Erka di waxaru je ñoy ma. Ina na ti nañu kida joy yelu ke de tuuti. Na ngay ko na tinu da yore be fe. El ti tana fo. Edu te tu kene wa me ka. Edu ko ni opo. Ni ko wuri neno kanu ponyo beri ya tenen ko tito gamento kanu beri ya
1: yes
0: tenen inu na ko da mi je kwana ma kiki won won
1: na ko be solo mo da ngi ponyo chunge shil
0: o ko ponyo fatte je kare ri kai no ida me chunge ra yo to tero wala ra je chunge ra eto ko menna beri ne da ga ko ni mano be la fon man pa Mane na titi ene be ok. Ile pat da be de mer be de jo.
1: Yes.
0: Uri ni. Wana ko be. Ni ka be ruka. Er ka be. Ni na mona ba anu mi. Ite to. Uyo di na jo apo yo.
1: Apo yo tek. Lo no rit ye. Ka wili ko do puri yo nge.
2: Ana jane ka dog pasu but don you do call ba wa ko bani le be or kan kwan ko me bin
1: yes eh
2: yes na jane eh ame jo ken tamo ni kaunu gino boro gine papa endo kaunera
3: mir gino mi jalle gi ben
1: so what change jo or wa kan or to mo lata wa de yo gi wa to duogo Meme you report one actually kind of what do know apa billing road gain what you want to do hot
3: yes
1: so meo we are very proud of the museum billing
3: yeah.
1: Because ubir jo ame ogero jo krichunya bebe
3: na ogero bonyeo
1: bonyeo so Odogwe? Amede ko bugini.
2: Na kopi do magi kini, ula iti jikati ha.
1: Amede ko bugini. Community, me wano beri yerne, yigi bere yon matek. Ka wano tutu yu jami mago pege. Kumbedo ka beda ket gikanu, they feel very, very proud. Eka nyuti gigi nuru ko gino ko omongenta ko bisha nyoni yigi bere yom yom mape eto kayin yinu uchuli kwan aite ruwenyi yoko actually te chak bipe nyi yoko penye ukri penye sha le jo ada gi
3: no ber wata ngale
1: wal wata nga ko lu ka yu ameri beka kanin putang die
2: nu de ruh pala chek eka ma ho flash oro pi die ni maro be die pere me du share in kre joy pochu a wiuta
1: you don't want to respect others.
2: Ruhu pala chek.
1: Ruhu pala chek ya kita jo.
2: Ido ki Canada.
3: Yin mi nya man yirbe wata ngai.
1: You see? So man uta me jo ta ta me anen bara.
2: Vale mo meri kom jo in pakere pe.
1: So want to kom kom jo me kom tiken nge cha mo kwana me mi ti gino pe community ni. Gin po duong wi jopin peo ne wi gi ni gin do tu
2: man tu twa ara maro doctor moro mi aluong na nye in fact mi ara luong nye doctor bua ni da beru kedwa nge or kan
3: yes yes
2: very comrick by the way
3: ka po chi mini monu
2: er ka po beru kan beru comrick ka wor pa ye poi ka cha nuti be di wi form man ko ma danya ni ene nuti ru chi lipa ruh gambut ngir ciu kene nuti a dollar na ha lumi la yo
1: am ay lo lum you see that kind of thing and yeah better you matter ka ti po wale la and mentioning to pe wa ya wa yo we ya ma ti te ka nu mo ki ba ti ma tu nyu ha ba ti cha fi chu ko ti ga lo ni akuri ko
2: e tu le ni ko
1: sa ka nu jo ti ma tu nyu ha I really I enjoy be lo ket gi eh kum ka nu ko pa ro ka ha go be pe ga also sit there because ana ya e bodgi kanala ko wa ha mo na rao tin yere ke ye ran ko
3: no mi o kwando mi ru lokal ni ben gata pa
1: yes mo mi gal mi
2: kwa ko hana ni kwa te ka ko kwa man kwa
1: so mi do po ri do ko jo nge jo because indo ticket phd ti do nge
2: masters
1: jamo ka masters e ka jo tu tu ri mi jo cho vi cho
2: visas
1: book
2: ti ko ko kala
1: what time are you going to leave ten ko ba ko kele kan yi ya kan cha di so gidu e numero kalsha numero ya ko di wi wala ke
2: pekwan
1: piko pekwan wa ha mon me kwana tidi no eno mi jo anen wa bara ginora te mer ku nga te kunyipe
3: yes
1: ginora te actually ro opir na ro we nga te kunyi na raising jet da pe pieniti de
2: irie
3: ru ko pale
2: ka jo ken ka kwana do ka kwana che ro do bilde no jo ku le intenso ko yo luero capaz que yo te da loco jamu duche
1: te loco jamu
2: duche ahole que ronde ni canara this is very wrong
1: so wanda kubuni again yo ame beruto no cara la hela hena me pomir dogin but you get in touch with yo me payo
3: yes
1: otherwise guy mu kanara teta lo poko ya me impe bini yere you will get late
2: I will attack you
3: you got your doggy page
1: Watu mi encourage you nyual. Ni ka ogero nu wiuti no. Ogero lang chwinge.
3: Yes.
1: Be chwinge beda be.
2: Achil.
1: Ti na me belbero aho. Ti chwal chin me megedo. E da wat poti agero. Jo poli chwal chin ki megedo da wat poti mo.
2: Pogero.
1: Pogero. Jo maki wat ngato o ma hoto do kwi.
3: Ni ti chwal. Ti stage do.
1: Ti de stage o de.
3: Me chene.
1: Me chene. E chene cha wat kana pat. So wala kwa ni beru nitesha balpeyer but you get in touch once in a while get you by the way, South America ko dai nung chawe timgo
2: ibupai
1: at least muhari yo edukisha loro mura mi jone ni
3: yes
1: eka unywal wal ko ni miru rumi manywal kumbedatie rumi manywal bedatie and atina hotira wo mena hatedo when the parents are not men, when their mom is not there, they need to cook.
2: Can you meet her?
1: Yeah.
2: Kare mom.
1: Kangate di kai pete. Chai di kai di work university. You're supposed to cook by yourself.
2: True.
1: So let ogaya rungu mutiro. Kuro pe da nyoye dok pe njoto alipi endo atini do kwano. kuna tenno e nuyi na me kelo aho ay ndo tanyo edo do ko rumi do penjung ate ate ha nindu ga kor dung
2: cha watu ko be ofu che
3: ko poko apoya apoya Solomon ah kere Francis kelo kama wunyu wa kere jo ada go chimwa na meto puwo mano beru gina ti community ya wanu tiye Solomon ana ana bina marobok gina chiel
2: ngato toji
3: ngato toyo peda onto ya antoy y group ngeu ti ti le la mor ko na miu ko metai a wui mara waru tike gi group ti a wui mara chiel ya kino pa hawa no berkere en er kwano te gi pisiri so a man yo do tamni yo me yella wu bi cha u ber kai tike gi group yo be dom ka lemon
1: yes
3: eh alemon te ru chue kai lemon mera nu yo re pepe er lu ka lu ka ti meti ma abusing atoro lo da reni ako tamuri ando pa kwano ta ya ko bok bok che te chue ba
2: te to yu
3: lanya lanya
2: to yu wudu
3: su mar bok mi mu che beru mi nga tra me mi ye ni ere kwano pira me do yelo nga to pi dir mi eh okay demi o ma oba temi ya nyol beri nena malo metam ni med ginuri komi wa hebera tinara ko nyapaje mi do gino mede komi cha bedo nena bere community ala wala
1: yes
3: yene la sol mon dio ame nyiri ngi otino kana mo koni kom go beru gum ngi gum mati kom gicha obero kita en kwa kere community
1: gumino mi do je kum jo moro
3: yes ame ka oro wie yo ti ugino ken wi jakob ba mi rume de gum gum ma jo ale gicha obero gum mi me anyim ena yiti ti denkel ni obero gum ma jo mi pe mi jo nen kwan jo ken neno kwan ni konya kwan pe bien gor che o chakare pasu ngatu ko bugino kana mi mereni ti kita jo keno nyalo kere uka ko kan bay mi se gune na bati mo bal nyalo ngol la tura pe yi here ye tanu ngoni pe ti wi wi da ho ni ina yidi be na mi nyala te da ho be rame te ngi nyal mako da po yi te do rabit no ya cha
1: no ye ka te
2: de do rabit
3: e do rabit e ka lo na down ya ti da ni ka ko be no ya te cha ko be ba nyoe na ka pa pa me te nyala te ti ba nyoe ati na nyalo be ngo
1: be kwe
3: bunu e tiu ni ta ko biru kere no pepa ngere tiu ginu ki ken bire wi pe nyai pe dua ko nyala wi gida ga ye ko du so miro wana tiu ni wi tino so ta mani wana po u ju shu ma ko ni ma a ko nyawa ko wan ti ko dan jo puti anual tino wa da miro nyale male tino a me ora mo ke tu gini ko ngi ta ko nyalwa pe tina me ke tu gini ko ngi du ma yelo jo
2: me du ko bai ko
3: community no pedig male no tikare
2: apoya
3: so Solomon made a holding more value ana ticket a ticket abbasari make ayu
2: half basari
3: abbasari make ayu
1: pe
3: tinadi am tina chela ken gombola pai
2: chela ken
3: first come first serve mi renung poina
1: ja era pa poina mera un minu degree
3: yes ke ayu nunga poina pa won malu bin bora bin ami ami opportunity ane wot kere
1: pero daro dok ya ye o level ba bien mo do peye sina 6
3: moni jo do peye sina 6 am now joining university
2: takere when you cope point
3: eh
1: 10 points and above
3: eh kare mer dang chigitum do yine lara we ko opportunity ane ya bibori anak nuo anak achala won kom
2: mere
3: bali mo re koma tin
2: apoyo
3: ya pa sub count
2: apoyo twan
3: apoyo
2: apoyo win red ni valor ni ba Awi media poyo betkano chwala tini kwam med value komatin yehe mepe kaduoga med value ti komacha chak yelo jo bidok nge honge ko yekine jo jote chako neno bayi ni cholo nwete chole luit kwam med yelo wa wek pe beda manono tinu wame kwano nuko dugu pasho benu kere jo roma roma nenunu ba jono eno buru mi gum kere jo ame umire kony bala unjo ma dima chana mi tutelu wune an ko beru kitu eno kati ya kinawu mi pola jo tamoni an ko tuni ya kinagi kitagin tamoke ran ka tuni ya kinajo jorge eh joro ko udo kwiri ne ne ara ko ne an eno gin ta kama deka kome titiri eta wuye ba nyugungwe horwata wuno ka chawa doho watte
4: jomi apati mira popat ngato wunyu ko pani binu gatu chan bali dege e kate don yu

0: unyonota bira bora bi angwena bi angwena bi a bora bora pi don aloba na obero para ununi
1: lenta e porto ifa
0: pi ngetu lagro megwako gwen
1: lenta e porto ifa
0: ke keni tu ping

0: Yini dia?
1: Dia ba.
0: Nyoye.
1: Mom na nyoye ba. Ne ba ta na konyo.
0: Ngara.
1: Dino ka ye do ngala na ha da duwa fa.
0: Yala family
1: de
0: da hada. Atia da lo ye

0: ikoro diang diang pe pe pe gamo ye. Mm. Mm. So pour pour la carte diang ka nyo letap. Pour la carte ti gina pir ta kanu mi rotim. Neni neno feel vet nyo da hata lor ken na me ini iti genno. Ni ko ramo ko nyi iyo ra ber. Mm. Mm. Pianti jam mi rotim apol icha moro. Mm. Pedo ponyo ka ramo tati yore yore. Mm. Mm. Pian manda do nupe kono clashi man ponyo pur. Neni bier yina pu menge neni biero por la be. Ka por ko achila be. Nudo ka wana timo ai nyo diangang tigno loni payo metra. Tutta menu tu don ka e gine top as result of biero mere top ye kunasha. Mm. Mm. Gan giru gine ginat gina raja te hata ha. Mm. Mm. Ame balere duonga te hata ha pedo arone no ye duj. Ukena mere miri ngioni kadiang o nyual. Mm. Biero mete don ye min o nyual len ye. Mm. Ramo don nyoko duchi waho.
1: Okay.
0: Man unu purante kobu gini en piren piertek. Pola karya pajkan ka min kokoti awora di ao donyo ko aho ko da ko ba mono yo laro ka en olo ngure gina ra jangora per ga yi moru yo di anga di ta per te laro ko re ngolo nguru unu pero gina ba tikita mo do aho kere do yo ra ba di ang dang te te changa ber
1: yinda ta nyual
0: te dang mende nyual la ber.
1: Okay.
0: Ame kakuri kabiero mere ka awora donyo ko ho gina mere tim yina pur kunil won put pel won da hata ka chukari tie o chudu ko kom mi chukari me woti pige woti ton on kom chukara me peru e pi ko me kano ete nyu tweyo e bon ko me pebero wanne me kado da hata lo binu nu size mo dokjen o kere po wanne te kado ka do ha yok ate kwa yok kana te bedo ko. Nenom so okene mere ka tindia onyual. Okay nena tia kobo kobi komo nena tia kobo gina kwa kombiero. Diang kai yind ka diang ya meneni imi okado.
1: Okay.
0: Kado ma na ne komi tuwe yemal kan ente bedo nango. Kanu enunu ena feel vet kanu ka diang onyual keta bier ni aporo kene.
1: Okay.
0: Eh, pian kadu ni ningo komwani ni mio bada joere kiti mashows wode ti mere kiti.
1: Nukaruti.
0: Eh? Okay. Gina chela me kelo retain placenta. Nukaru po ramo kom dian.
1: Okay.
0: Ame peromo duogo, peromo contracting, peromo donyo ho kene.
1: Okay.
0: Nemo so mi remi kado bet kadi ang tia ya meneni mi o kado morda war koma kan kado chair ni ni onye pi. Okene mere kadi ang nyual. Tindong mal toko. Ka nyual kai top meneni mi o buru kwena chil. Peneni en o kero disinfectant ye. Ate mi
1: ube. Pedo kai yo poaj
0: dako. Ah, pe yo poaj kape. Peneno yini neno te woti kuot nuturen na me. Two point. Ah, yini luongo da hata leta nungu dia tidiang dong. Tidiang do lejoko. Tineno. Nu kere ginu kena metia yelo dohe kom. Ngo man kare ma emme. Yo gonyo diang. Let gonyo diang let occasion neho diang diang tengwe hemwe ha duye na heta emme. Doka pol tengwe ru na heta emme jote lara emma lara. Chuta emme chwecho moho kwe duon diang. Nenom kae momo ho kwa don diang yidian chako deng munu du jini luongo dana ngolo deg chipid teng onlo ko munu nu yini nu lo e kakuri gino mo he don diang
1: yini nge o ko
0: e tehenen ka lao dog diang fiatem mu donyo kere tia telo nguro ko kitibagin bayin ka hin gire kan nengo no reji kare moro git duoni nyo kanye churugu kona duwa cha mo ka no mo he duono ko yini telo nguri
1: kitie ta mane yo ya bere
0: e yo ya bere e kere lao no te woti bere liye liere aya ano no ye diang te chako den ko pa tunu tieno ye diang den diang ta ko ye nuklea diang we kere pe so mono ti kere machines ame wano kitame wano handling kere out and ginuka na pretek.

Ya, ngala ngala mogo no ayi ngiw jama ma chini la biro kede no ko ni chamu man spicy food ti je magara wer de lu ci o kiel do ngame on jama pol aria gi ngogi jama pol pol chamu spicy food ro mi mir kar mane di fop as ko no ni i chamu ni chamu dek chani cha dek be bir ka je bi i chani no ni acid level le be du ngata ha ta kay yi ame bir kar mane wango te ker ban man tulun alsas matto ko man pijama re guli moga moga ñu jo mar ko dong jindali hein ko be karami ngi mani mi nu mar alsa stress tamata hata tam nam cel do ko mirme ci moko ping ngara me ti stress ata hata mirme ci em do ko ci ñe ping eno ke mere poor eating habit ti jogene ci woni na ci le ciel ne mana jore ñono pe chaane di pour pen chaane ko ta chwe lo lo ti amit lo lo lo wul li wul li wul endo yaay di ko du gu ci mit yena poor eating habit mi yin be ber kar mana di vap cause poini i no no cha moro mi rugino porri e pen ni woni e piu ber ka eton porri boy me kado de korpe kano cha ko en kero pe ko tola video abrika mi ngeo sayna ngo ame yiro ber kar ngoni kiti alsas nam ci mo da hadal ga mi Now, she may modern obstacle in the note a biru, a borachel, a wen, a beach, a beachel, a biru, note. I know you, note, a biru, a boro, a chel, a wen, a beachel, a beach, a beachel, a biru, note. Air tell the note. Abiru, abich, abiru. Pirdek yabong wen. Not, not, pirangwena, not. Abiru, abich, abiru. Pirdek yabong wen. Not, not, pirangwena, not. Ano ye MTN? MTN di not. Abiru, abora, chel. Angwen. Abichel, abich. Abichel. Abiru, not. Aure poini kaini bini modern abo sagdenik mena machiel jaber kara checking alsas ngo itikede stomach alsas nyo itikede man peptic alsas o nyo itikede gastric alsas mon kay bini dahatal le mon mara dahatal do mono be gina yettwal bodgi poini o ber kara pimi e wala ci ndona para bi ci gen jam nyu ko moko duuti ti machine menu ko mi duut acela chel mayeto miar yo kere pirabid non ek pirabor non ek komi tem yi ngay tuwa nga yeli nga tuun yo balé komi machine de berkare mi ngay dan kara dia yi mi non kere yat kere wena do yi mi do gi ye be checking komi ka tuun yo jang mon nga machine berkane ni kuni nene machine yu nene computer mon kete e be kare nguti tuwa meti komi apachkan da hatal to pi me kere man sen na de bang maka nga yi ni bina apachkan grofa ditti kana bang te yeni da hatal to pi me kere bang Elira, wano tu chokere signpost man ma diel primary chukul. Kaya ya signpost diel primary, me ututu udah mitjani. Ciri cham, ciri cem, karena me upik man spyro, pika ti macam language. Berikan lagu charging berfikir ye, wano tu ire me kano. Unyopi me kere man choket wal lestena, inu ngubara watin nyimota meda yere. Amo chwani modern, habo bisegni poini yina me ko fu nyual yeli ro ber kay tun lay borokano ber kare mi ngeyo ngo mi yin pe de nyual because no nyual ka peti yi pashu yom yi ber pe hein yom yi ber pe e tu ber ber duon ko ber pol yin ke way ko po kon beri ti tuo kene ngeo tuo ka yeli pe ka racho radio no yat pe chang wor ka ge ngo pocho pocho je wurni tek e tu pe chang polere mar mi na machel tambo je mo ngame popore ama kotaya me petam but poini tuo maho dano pe maho gweng tuo dang chang ka ngi o tuo no chon kiri kiri tuo meno mo gara yini worni mo po mi ngi o tuo nga ta yili mo gara mi mo yat jo kene ka do po ngi o tuo yili pe ra concert de mo yat er ka mi ngi o tuo nga mo yili ke da hadal boro dang machine mi ngi o karam ene ame kom ko horja yiro ber kay no ala la ko yor yot mon nga machine bir kar mi ngey gawi radio so binuko poini peñi ko ngey ci wo dahatal e branches wa duch ame wana yabo to atake dahatal
leeta munar yo da hatal moti nono da hatal be kare puñi ko nono manu mi ngi munar yo kono ka cene yi cholu tuta par bicca mo be me meñin yendang ti ma par bicc ti me pierre deg ti me pierre bichel ti pierre ngena bicc wud malo loro yara ngwa yi mire wili alo bo kere pego ne chaw radio so yina me wunywa bir kardi chunyet ak toal pe bidi kay lu wodah yo ken lu wurda hatal awi radio cho lu wurda hatal eh yinu ni duwa nga chodu ame mon burger complaint chope wod

0: Segment.
1: Okay. Chunya mirodo mwesha mwesha. Koi ini tieni ngo kuno, my love. My lover. Tieni ngo kong kuno. Di worry kong yin koi tieni ngo. Yeah. Pijo amenu ti maare topo beru ngi kara chiel. Kaji ni beru daho. Ame tie maare eto. Chot ye ten. Kong yub ni na chiel koi limi cho kong. Kai wor kunu dang inna kai wor mi jo ngeni da khuti kantin ko ina wor ko ete yabu kong be ko di ku ina mo ko bongi ho ko ina le ko kong kai le ko lo ko ete ketu kong chikat kong kere bon bon kine kan kong ha inna kai teru ko ete di ho ko pe beru teru kai yo la ko ina la pe mi ti jo neni kanu eno ko ina wor ko mi jo ngeni o danu no kalang pe yod ba danu dang tikere danu ha.
2: Hello.
1: Hello.
2: Mr. Len. What are you doing?
1: A boy, Mary.
2: You look at Gloria, don't
1: you? Yes, Gloria.
2: I'm already with you.
1: I don't know. All right.

0: rayeme berukeri luen piri. Aha, moktami. No dano mokotamereto. Chao kenne ko mironi ko pimko nen kitame yin tuni tika chelkere kilo marani kong tieni ngokong. Nulge dano yeo ko kayi neno morge neno neno ka wanyete neno nutia abuonyo yom mabere ko oke dong doka moko tameke ko bidoge dong ehe nula e nudo alo
1: tieni
0: ngokong atia be
1: ilo kujastini doa.
0: Okay.
1: Kwanjong ni bon maros galay.
0: Galay. Galay. Ano galay?
1: Galaway.
0: Ano yung kira ko? Ano yung wera na wera maros?
1: Apoy.
0: Apoy ba ta wala niyim? Wala ka niyim.
1: Kamu ato po ang toro mawala.

0: Okay, gam chim gam chim. Kade go chim pe oru gamu chim. Idong ita ma pol tual pange ongo mi jati mar ka go chim pe oru gamu chim. Chunye balle ko. Pe kong tamani chao ke na go chim nya woto nino ko nyo ka nyo go chim. Endo pe tamani chao ke chim ti majba. Endo kum tamu ka kum tam tamu ka kum kum hello yes
1: yo apoyo amen
0: apoyo
1: andi lo kere Joshua
0: yes
1: no
0: aha
1: ka kun si ara ya bot virata
0: wera nga wera koni go
1: virata me tia koni kun si
0: kul si okay chala bon nga
1: Kita buat surat awal ni.
0: Okay, apa aja dah.